Erabaye sare engakenya kaji Timothy torikeno lenengo ni mairi amari maisha lo montondorobum egra siasa ya kajiado itogianga muri yingi juga soju na agarudwara narudumrua na resho telo saini la kajiado erudwara nagana horlengo narudona orubungeile ya kajiado telo saini kakutele maimai erudwara nagana nyorikino hengiri amari tenebo horu gafano ile doko ya tena kaunti ya kajiado David Linkedinye wakila nagasinyati yankesha horu rikati senate tolari longalfu nyeri tikila manabishana weo nirudwara nagana nalia joki itogina ke siasa ina kaunti erudwara munga junge juge telo rado horari longalfu nyeri tikila manabishana yolo nchiri enjuruna horu gafano yotinkishu Joseph Odelengu seninya ene ke reshero lori ka lesenet wona gina ro dora ngi jukor bunke yere may may ni nyaka na ka dumo ay no re siasa er de na gina bala yu horo tene bo hor gafanay o de len ku hay bale na gina mo reje le nyelon tandaw en jere ra gelo na kala dumo la kesen lori ga le bunke lo na kala bunke on ko yon to la don ko sneri gina mana afshana ya la gashere do bunke yo yamari na gina tene bo ten ku go na ro so yara le longar sneri tigra mare ikina na ka jo ke le gelo na ko de may may to ge shona en ko yon la kesen le siasa wargafana iyo dede nkukato wade metito wara nagesini ya shugira nagesini nguru hulodiga le gavana tena county ya Kajiado. Eidalengo serikali siana wongo ito yeye na angi ya Nairobi tenki patrape ibo yon akaltunga nako tema idikidi gabagi na agapolo sana angi ya Nairobi wada nangu ito yeye kidi wakunari lengo serikali nepik na agar polisi lupsan lol polisi niti yonko ito yeye tika Mombasa rote nipo gulie na ajing na ukolduga le Nairobi tenipo nasi yeye ita manda na ake siriba nko ito yeye na ajing na ake bunge yolo show le Kenya yorura nagana na waira serikali ho yoro nyoraidi na ake nchere ekenu tru nago le mpala ya manda mano enolong etata wada nagana enarisiburu mine sira shege seriani ulo shole kenyo nesuma sikipchumba morkumen ibali naka ajo ekeri duba nage lupsani le seriani seriani ulo benyongkope Kenya itu nage lelo waidigidigo lo timbiashara niti nebo nkira napo ito sukul tenebo

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Siki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi norelidia.

0: FM.
1: Ore tonkan kaji Monica Kotumet namanya na Rosra Olosheki.
2: Ore tonkan na kaji Samuel Tate Leshinka temurua na yolo jolenga na Rosra Olosheki.
3: Ere Maya.
2: Nagiri toku jolo sholang pokin le Maya dadu tolu borbo kire ngon ema ini ningo Maya na FM tankara gine te nere toto sabo.
1: Age ning Maya na FM katu kujetaye pokin mwene ningo Maya na FM asholi.
4: Omo nudungana pokin pek nini Maya na FM omwere nere toto lolo.
3: Maya.
5: Kaji Mulesu. Nade muri rurusi kinning romaya nfm erama yen nfm ewangana losho tena ko bangi rurusi
6: kaji benson shungya nari anamuri rurusi nikinning romaya nfm nikin doma na ngana pokin ferumoki aininingo maya nfm
3: maya
7: kaji mai sonda taya nari anamuri rurusi kinning romaya nfm nikijegino losho le rurusi bigininning olomare da pokin nodi age losho
8: kaji nano Peter Kotmer Prezo na ingwa lorngoswa anyoro shinano eniningo Mayan FM sana sana tede Kenya ngiteshini ushinatilo PK lelio
9: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
10: Kaji Isaac narole gerembe namanya muruenda shara nini ningiro Mayan nara Mayan ererero dorma sekogin oreyo kogin
11: Kaji Rajak ala la fay donde le agora gadu ngarro mar ni yolo lo naga ji ro fay naga ro france le mayan naga nyor mayan na magata ba lo mon na bo na bo ni ni zo ne re ju na bo te pa ji agwa ngi fi ga yo
1: amay ni ni ngo mayan e sen o lo sho la bo
9: mayan fm ewangan o lo sho ewangan o lo sho
12: Yes, bagatu kuli nyonga na oloshoni so lakiti yatu yenka kenya mayen pokiyo longe Jumatatu meraba ke Jumasar manare metoshu so mwana enter de kenya bidare ente masi yudhiru mbara lenka bila makoti Emmanuel ule kisemi
13: tenebo na nupike ile liyo na shusa itakweni
12: ndugu yangu ule kigranga mwara chuti ile murua
13: yes
12: gresho yombe sayi
13: ya bae
12: naba
13: woyes ka gresho yoro bia ni na gresho yoro bia ni kumo wala amu emudro sahi nirudu kushukesho yosubi na mapema kaiye uldoana kukuni laisho ngee mauni
12: ukuni linjo ngee mauni
13: yes
12: na kukia na udonena
13: yes ijuwe baya sauni kia kure uldoana kukuni naisho ngee uni tenero ni star 577 hash nige lorubu kisobo wala kepeke juu ntepe ka pin nedungi kutishilingini Nele legi njita rubiani kumu kwa leng zaidi.
12: Mm-hmm.
13: Kaldu alikisi yano lungana kwa hide baishi na rubiani kuanzia dobe ngini tuwe nkake nyamayan.
12: Mm-hmm.
13: Kakure yu lungani lirne nyangra saai.
12: Mm-hmm.
13: Na ninyangra juki yetepe kabidi.
12: Yes.
13: Amwele legi njinda mbaka ninye ngalifuni buni. Kake anadoli siya jinyo keta tini wili nkitesheni. Na ibu ngini analifuni uni.
12: Yes. Mara moja.
13: Sahi.
12: Oltungani wa gira nyoka yuguran.
13: Star
12: 577 hash.
13: Star 577 hash.
12: Nigi losa ndugobo.
13: Kamili.
12: Tepe kampesa hii. Ndugu na jipina ke bas ni yako watu wani uo na jiwe sida ine wini shia ayetu mirobi ya nipa nga lusuni ibu neki graduwe nga mara tuto mbua tanka kenye no longi duo tada nama yulo ndugu yanko kidema yipi yetu mi maandamano usutu wati yatu loshole kenya
13: yes ya mwuro kutoshi maandamano usutu wati loshole kenya yes
12: kake
13: ya
12: anu
13: ya nopo longi pita lo jenzi maandamano
12: wapita lo jenzi
13: maandamano umereji nana raa kenya maandamano nipa ngurikija nalila simu yaga na petra uldu bai long kariya nepo warabare bara nepo shi maandamani ya ngolongi ya dukoya ngolongi ya rewari neuni ngolongi shi uwe ujungo nyo
12: nyeldu na nyeko mwakwari
13: nyeko shi rugi ya holongani nyori piyari holongani yobo ninyala na maandamano nye jingsi igun sinise duwa pe jindo kiti neka jadiluru na maandamano ainyala
12: yes
13: akore ya nopedo kwe jenzi na kapisi flowa ina maandamano
12: kapisi flowa
13: ina nirodulu wapina maandamano sotua nirodulu ya joke dema hizu ya losho la Kenya pidi mini ya siya ndukyo sotua kudu ni nyagia wapu ni nyagia nyagia badaye ashwe ae isera ke badaye ni yako kidema ikake keye uni aprocho nchoro pokirari keye uni ni ngasawa andamanaji ayolu wa joka aji maanisha na naji kera haki pia po maandamano
12: yes
13: mere maandamano nilo inapeto suhiti ni joji gara romu andamanaji romu kore
12: Yes.
13: Mera inilo inabiru aljuma. Mga nyona ilo itari ilo.
12: Kwa kwa ijembe.
13: Sawa. Mera inilo imurito lekaito ngani. Teja kedu yenge rome message linoto barake nilimu. Kure siyangai. Kure sikarini. Mere ningo bilo ashugi wandamanaji nishugio risasi. Kwa nageda ajabi shugio ngana no risasi. Teno suru iyo.
12: Mera.
13: Ya mwake siya ajaba radu ala rabali na rakare lo ngani.
12: Yes.
13: Mere niko si pia ko ore wandamanaji bejo gintu ruro ore nyeru ndwe jana duro gana iyo. Ndeba atipitia gasatua. Wanake bituria. Number 3. Mete ni ko pia ko re ma tai maandamano ne oni gunsa shoni ngoroni e ltongana ko ti ni jarua pe nyala na dosia. Ore na ina ni mekura maandamano na seba. Era ne leje kiti olo sekine grave ka. Na ina ne mishoro maandamano osodwa.
12: Tiatelo shule.
13: Tiatelo shule.
12: Kesa ba?
13: Tiatelo shule.
12: Kidema yu. amore tena duvi jume ngore ntoto kumbo oleng ni belekenya nkop amedal wana losho le Kenya ltungana ngendi ltungana ko somate ltungana ko yolo katiba
13: yes
12: ltungana sidio yolo sepata nye
13: kabisa
12: leku yolo na yotungana ajo tenai bunga ntoto ltungana ya mato rusa kera sheria enkoito na soji
13: kabisa
12: pe kitumi kana do mokoso
13: yes
12: tena burure ntoto ltungana tena pe tena nyal biashara nye na kera sheria enkoito na kaja na suji kyo la do ltungana kake tena lodi ltupala nkara ibungata wenke tampe mbendero losho le Kenya we mauwai
13: yes
12: tangara ke nakagra ajo kidamula papo ko nodara ke eh tangara ke finance bill 2024-2025 ni la iraje na do mauwai te ni la iraje ni ncho serikali ona chuti li ni ncho ni shuka lenka nginu ni meti ntoki ni kinguza ndo kwa dishida sai ilitunga na ko take advantage ni infiltrate ne jinga to na do Gen Z maandamano ne baika na siasa ni ora ne baika na la riko ko ora wo ore ne na pokana nkiasi na nkarusho kagete nese maandamano na su katibe losho le Kenya ya tasepatino amore pi notify police merake yolo ni yolo rus pokini tumia ni yolo ratuti lela ishoyo ni ndeba gilanka nino hagore na pokini kigranga mara chudlo muro to 40 to 40 njo yoko ratuti le muro ino kainyo na lathadu kate muro pokina baneniti yolo na jegre shu yoro pia nemo *577# ni gelo sanduko boti yato sanduko nile leke nchoke tepaka pin nero eleleke tumuro pia nishida nuleng tena Kenya njo yoko ratuti le murwa
0: ratuti le murwa
3: tubo le saira gweni lang ene bendi ya masyan enda tubo le nye nanga Kenya
12: kama da hando kaya eno sama biongo neti jumata vizuri
0: ratuti le murwa
14: Ratuti le murwa ke agbon kesmanina tama shoro da magadi shombole location lengo bi sub location asida ya nashoro igani ga yore seria ni mege na mal subari sha ke gendela ya ragen ne kule bazi ya ni seria ni gira ga mo le do da ngo longa je nya ka osnya mgro do ba longa jo e yu wa ga bon ngo enchan to la pai na ba or lu seide ino renta na bala bayno lusege ni raiga joro en kujir na ko meto hamra na ran ko koni bata dan kujir na ba fanyan ko figira ka mo baye na mudwa to kul en na sa gani nyan na to ngana re ne bongishu do da ramara da de meto hamno e bi fin do gi ni ka ge e so do yan na bi na di a mongishu ni bangi shon kong ka ge sa ko lo ro de to kul lo ndo gi e yu shi da na malin do gi da ge yemo yeri ni do no sham sham lo ro gi do lo ya ka do re ram barang ka mi je na ngo te do gi na da fa ro ko ka ge ki gra na ro ya ka ra ge e da da na shi ro so ko ni ni a da na da fa do gi ni le ne ri ne ra do gi be sai le bu do ro yi ya shara a ko na do na di da re am lo ro ya ga na ra o de ko na ka ha li bo nga ye du mi ro nge ma na psi na ye ma na psi no nu su imba ga ro nge ma shi ma shi ro nu su yi ala deme to hono biashara do ko re ko nakin neji ru mingi neji le ponga ro nge ma tomo mbaga ro nge ma romo mo boro mo nare re ko nari ra neja ore na ro na bingishu lege di ro ira rangishu a shoma ro le ore ko na shara ra na ke di tolo ngo ru mi ro nge na misini nge ndo mo ni mbaga ore ngishu le ponga ne ru mi ro ikari bu no sa mani ore ko le ngo sa ru ne di rangishu na la ki ro yi ne bo mbaga la ki ya misini di ne wedi sala jarangi shi da sai na da ho da ya gani ra marare igira ka ara ne da sonno le sab ga na do na ji siyasa da ko sai gira ga ile bo ile na si do ya de kin ne ga da ko ne ngalare ne da ho na ga ye igira ro ya ga pamba na ra bo ko le poli ai ko ra ne ja ne ago ne ra ra ba jo re di le mulwa te do bon fes marina ta na shoke shon poli le ko do sa location asole
12: Boniface eti shon pole asole ntangara kala ra jo ti le mulwa ka ja max ni jo Boniface te shon pole
13: Izobiru lengo ratuti lemuru wapo ngezi sana Boniface te Shombole maisho maxi na ara 78%
12: 78%
13: kamili
12: ashole njo yoko ratuti lemuru wa kanyona lo tudoga te muru wapo kana baneniti tena Kenya
0: ratuti
13: lemuru wa
0: ajeri lemuru wa ndio maxi ofoga yani hata sofa na no da na sabga ti mo kisibe ni da mo ti go ngenye songo lo Senyor be dinenar dunga na na ngodi anas ga yeleng na atoli bona la be na ngot ele na ngode na no no mayana ora na na ngabe na ndi ne meti
12: Ole sapiti tamao ne makembe maendeleo. Shule nkaja maksi ni kijole sapiti tamao.
13: Izoburi ole ngaratuti le muruwa pongezi sana ole sapiti tamao inusu wa joro barabara ni taagenya maliangu yu. Deja mikia rayu shida. Atunanga ubaya moro barabara ke yobara manoro. Ngenderenga. Ole sapiti tamao pongezi sana. Very nice. Kashore ra maksi nara 80%. Ini ningo.

0: Yo singule le cadre classique yo série série tabe yo na sayen ka kenya ne yo sa tia venlan ko bal dama tabe yo na sayen ka kenya tia ten ka kenya mayen pokelo ne juma tatu merabe ke juma sar monare meto sho so mon ente de kenya e bi darin tia masse dr mural ka bele makoti manuel ole ki semey
1: tane bona no pk ile yo na sho site kweni
0: gre sho yam pesay
1: kabisa
0: mhm
1: ruli yo na ya jogi el tonga na okuni el tonga na gare na yeba kisha le sare
0: kal
1: twa likita na rajo ka longa isho ka gora ke sita na ga rasa u nikite jenga ka isho re tarugule tonga na okuni
0: okuni
1: funi mauni
0: mhm
1: is okay
0: yes
1: rugule tonga na gaja okuni ngali funi uni uni uni itaro sai nelo duko ya ni gora tonga line ningito star 577 hash ni geloro bogo sobo ni ge pick pin ne dugin gotoro biyani nele le ginda ro biyani ko mo ko len ka ke na dol sono ma jinyo ketati ni gwei naibu ngalisuni uni
0: itu mngiti toki
1: ngalifuni aja
0: ngalisuni uni
1: kero de target ni wi
0: pe tumo kisi ada shibakindo yu
1: tiatu ka kenya maya
0: yes ni awol to ngani duwa amba na grandele
1: yes
0: ya gaisho kimpita toki na jogo neto mzo kole ka ngana ka pesa yi ni gara ga ya to na panning cake show mote simu no ro nyasta 577 hash tegelu osanduko boti ato sanduku ni ajo na sabre tere ngoleli yo lajo e era ile ora ke pegule le sanduko boti mo kala ngani atherawa tebe kata pina mpesa bas inga maro bi anto anta kiti wijinu aramatisho ngai graju kimera sirena teatu nka kenya mayen
1: nka kenya mayen fm
0: mayen fm hello e kera ni radio kina ni kitu mdulu wana karo kunyo juki mera sirena teatu nka kenya mayen
1: nka kenya mayen fm
2: era gwen
1: we
2: ibolen
1: ibolen
2: Wee.
1: Ibu boleh.
2: Iya kak Jennifer Roldamat.
1: Kari boleh Jennifer Roldamat.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Ada yang tahu ini bagus kan?
1: Eh.
2: Angkang mana tahu?
1: Eh.
2: Angkang mana lombo?
1: Eh.
2: Oh, jilid namanya.
1: Eh.
2: Oh, dia ni rongkai.
1: Eh.
2: Oh, saya di jilid saya suara itu orang kabut.
1: Yes.
2: Ada
1: yi opiru jina
0: anyo na jona kweli. Surely. Iyo opiru jina anyo na jogo bwa kani enter siri yana. To umuru wa top 40 top 40.
1: Enka kenyama iyan FM.
0: Pole sana. Kitu yona kata zandika radio link. Kijo hundi enter siri yana.
3: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Ara xia le die lor ngosua ani ningi ro xia ga Mayan FM na isida yo yo war ma nyara la musenge mi ya re nyamali
2: ta janga na Rosemary na le John aje muru lor ngosua ani ningi ro xia Mayan na yo lo Mayan na ra re re ta
0: Mayan
3: karolo le mo ijoy na aje ke nanta na no ningi ro Mayan na ga yuwa ga na joger ma sai lo loidien ola nda sekrata lo lungata mai no ningo na Mayan Mayan FM mo eren ro ke te patro le ndo lo xio lor ma sai
4: Mayan FM Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
5: Seba katokul ki grey show yon pesa isi dan ngaita duwa na grey guran pehe kencho orkizun kudunguti anangaki pehe kitumukiri ya mariti yatu yonkake nyamaya nuranyata star 577 hash nigelosa nugo boti yatu ilele kencho oke nitumukiri ya repega pina yon pesa bas ninchelo ninga maa pesa hii
6: lelo lukano ji Dominic Lempey
5: kabisa
6: ehe shilingi 1000 ngapi
5: 3 idema tangamo
6: oh yes
5: tayari we
6: yakore yoldo ngani bokono ningire ngire shine ma agena fem ijisiye orodo oldo ko dinero na rubia ne morona ka da rubia na gre kaja na gre show
5: kasa
6: man shoro na la ngana ko ngun
5: lenjo ke ngun
6: yes amo ma shoro na duol ngana ka rila duwe a show du agnes ne ri shoro na ta limbei so bagil ngana kulie
5: ngun ngal sunto monari
6: yes
5: Yembera una rupien. Ronya star. 577 hash. Take a losa ndugobo. Tepeka pin. Terawa. Tanyo.
0: Maya.
7: Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki
8: Emmanya
7: ta naigwena renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa taino Ashe

0: yeba yankai na mayanisho keje doi tiana chile sungole dojo ilchokuti yege nabagia gira joe yankai na mayanisho na radamu sinche doi ilchokuti kadamu yankai ilchokuti kabisa kabisa nijeti mbari wana sagira kabo doko ya kori yola ini ngoni kikiradi ya jongwa so mwante jongwa bo waro kwenye ligiri ya mbari nadinebola ini ngoni ndanati shata ndene woi na satano niki ndo dai angalisha sida yole niki jene nguna na mati kadi ya sina kikiradi ya mima mashini ya dila joga ngane gula nisida yole niki gula na jene box payanga sana nga njile njini nkalifunile olungani gula na katino mwana ke naibungi ngekele ayola jore ngekele by the way na amisa yole na sida noleng oleng oleng oleng mayan alo hello mayan mayan alo
1: hello mayan
0: yes
1: hello hey
0: oye hello
1: mayan
0: so papi
1: wana sera bala ala nyambole
0: karibu sana mama sera bau
1: kaya ala amma ungan songwan
0: ninyar rogol
1: jaya ndosa magina wari kumare ngomono orki hiru marji wana masiwa
0: ehe
1: tasari wazim orki hiru
0: ehe
1: ero dagra jaga maibele wana masiwa mungi ala ngomono maji orki hiru
0: ehe
1: nga ada roman tasari wazim orki hiru jaga maibele ala nomuro
0: ehe
1: ala amma masi melianga jane
0: ehe
1: ala amma ala bagi isini jana minna
0: kou
1: ala bagi darwara naji janita
0: ehe
1: Maril gamar, ngoro na ipi rada mar, sampai ada rasa rabo gin.
0: Ah, showling. Maya nalo?
2: Nalo.
0: Yes.
2: I like it.
0: Yes.
2: Soba.
0: Soba.
2: Jennifer
0: dama. Elbe Jennifer Woshai.
2: Elbe dao, homosero.
0: Amjur aidi abori oleng, kani ngaga ajo meyina.
2: Aya.
0: Ehe.
2: Oyanga
0: ye,
2: anado arendo
0: yini
2: ogrongo.
0: Eh.
2: Nanyo
0: nanaro
2: igole.
0: Eh. Nyana
2: ngolo
0: ngona aro
3: Sobo oleng.
0: Sobo api.
3: Ene dana rabi.
0: Isi da yoleng ya wang kabisa.
3: Eee.
0: Yeba ye.
3: Ya wang yin ya sinyalang na ere nyamani pi.
0: Ehe.
3: Ye sedian.
0: Eee.
3: Ozima yon kolan ta ere mere nare yon kibyake.
0: Ehe.
3: Nara yon kibyake.
0: Eee.
3: Eee. Oye ya pomen.
0: Ine nye rogol.
3: Doba na ngasa adewe nga se wang ti ime de ye.
0: Ehe.
3: Kun ye pia loko nyankan.
0: Eee.
3: Aje ni sa.
0: Ehe.
3: Ene ka jen da braka yon kibyake wan.
0: Yes.
3: Esta uwan ni sobe nso osusama.
0: Ehe.
3: Ere ya deri ka se me pisinda.
0: Yes.
3: Para familia ile ye rigo bishop.
0: Ehe.
3: Ono ko senda.
0: Ehe.
3: Baje sinya maona. Baje ye ya ra ba se si ta ile. Ta si e du ko kim.
0: Ah showling.
3: Ye re ndi de sham.
0: Thank you.
3: Ai ya she.
0: Ah she. Ah showling. Ne je de mbara ona sai gana bu de wala ni ndana de sharana na doyi Hakira kali ya joge ni menya maldo jangara ya grass ni ngurande ya walde kapado abo do ya joka yi ngorie wala do AMK 24 TV AMK 24 digital AMK 24 plus app

0: Ah, shule ngeje do Jack Perez lo songolo do joto do munye kabisa geda ba yolo songolo de san kabisa tano na ngol gani ora ware tendi aku na etosho sarano la idi ngoni na kalor do ye kesho do ye shoti mozi to ken nafasi me aga na yondo rubo lo mona ligi yoga joka na ro ye ola idi ngoni grasi nye kenye kuna tako na saya maria na jago de nang de nang ne robi tala ya jago no barbarani ku mo golen na ga sha do ye kenye rafin de nang ne robi lo na ro gration bendrani do ye kenya na na bra do ye mauwa gradia bo pole pole abunara ra tangala genda munoto waro bonda bale jenisi abalo talaben kiyenye on robo si abarba adina sane lo somo si abe de yarum daru shira ngara yaba e mwana manda bana ba 2024-2025 ka gore yenje kenda yol na yi olani woni de ngumo re kuna sai ma gana si kedo gori adun na doro bolo mo ba shugunya na ga kibodo koya ta da musi ajo ene lo ngala gashon jili ngal fune lay mudo nguna na jene box na ngala shulo rungani ba da gon doro bolo mon na la rungani adu aleki ajo ki kwansa ngai lo ye kibo na do ko ya bare mu ya nyage shoy na sa tano be me anyu no leng dogitin amu me stan do de ne gra anyu no anyu no anyu no anyu no kabisa ma ga na sik dogatu arum do bolo mon
1: ore esa nikibegini
2: ore po kin ojoma ore na ushinde nene ni ndaira ka po
1: egin tabegi yetu tiren leno
3: ole ba ba na mashuru kajabe na dogo kalara esa
1: tini inga malo mon osino ne juruno
4: ga ni Samson
5: Kajiro no Steven wale saringe
6: kaji Timothy Toriken
1: amweke langirke jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
7: asiragi pina bombo indina apshana maye nefem tiyadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara
8: asiragi pina bombo indile maye nefem taga undurige juado
9: asiragi pina bombo indina apshana maye nefem taga undina rop
1: La serak lang lolo mon o den karianu na dede
9: kajian karna daya da seneya
8: kaji David Olesa.

0: FM.
1: Wayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ede de kabisa na jaribu barabara na saiga na kabu duka leni mwenyekana saido yana kenya saa tano na yamada gandi yara tomo numit ne agana kaja karibu de bana ishoto inkiguana ngora macho la inuuni ede bana ishoto na kiguana na jaga na jema yamara ndo na budget amoshi ya amori nyana sana na begrade ya jana changu rolo shule kenya jina budget abana iwashida finance bill nishina iwashida egrajo ileba finance bill oleng ileba maisha oleng nda duka rama maisha na duka shina iwashida olosho le kenya ola inuuni amaje sahi ajo na sana nu ya rushi budget tangagino na ga ishongo na gije ngiro berara e budget ore na grabo na jera musa jene ngura na jene box na galo dukaya na jera na jera ngule kekile ta kuna sai na la ga jobado by the way da ma je la ngani do pombe sana de la do o ngani oje lesson ole moyinko yes lesson ole moyinko a pongesi njata omia nane de ba sai yake sa tano de ba la njata nye omia nane
2: Mayan FM. Mayan FM.
4: Iti atua inkigwana oramati.
2: Ere Mayan.
4: Kidereta neke magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
5: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
3: Kabisa na jeri mbara kuna saigra na kaburuga la nguenda kuna saizoi njua nasi na simu ulotu 0702-3939-17 na 0732-992321 na moshi ye ya nito naji personal budget ya na inga mbake misa lepe nga mungi ya tomon minga saipanka nga mbake ni maningi nyangwa na toki ni maningi nyangwa na mi budget nito kiting na mbo na anki yako na na saizu ya nore benelo udo siadi mbe saizu mi budgeta Orba nangare nigin janjara. Orba nangare nigin janga kinyo. Ya mola inu ngoni. Ya roshie. Endoke nigin job budget.
6: No mayan.
3: Yes.
6: Ala yana kire.
3: Danson.
6: Good morning.
3: So baro yo leng.
6: Ye Danson nare ene nara saji leni.
3: Karibu sana.
6: Ye nani nire hale yi gwana.
3: Ehe. Ye gwana Danson mayla ajoka anyuana shi na ikuna. Mala na irudu epi kire dide sidai. Ne ako na irudu bajere sidai yule nga jora amka o shisimu ikaji niki gwana. Amna ada ji budget na dog do sheji budget ajo na asan amo shi yara ni ngoni yara budget kai songo na ga budget no embe gata ajo na asan yes
7: lahe
3: oi
7: suba
3: so bo len
7: ile tiri heram sanga
3: ehe
7: ara no no ri
3: e bai
7: aga suba da yo na na na do ti
3: ehe
7: ngore na de shi yara ni da ra amale shi dan dangan ni
3: ehe
7: Masa mo ya pagi pagi na ke nyangka ngino.
3: Yes.
7: Amo re na mo re ni na wa na nyangka nyangka ngi wolo.
3: Ehe.
7: Yare no si na ento ke na yela ka je ki dori yene le na mi ki dori yama na sa yin nyangka na ki sugur na ji yela nyangka na rinyo.
3: Ehe.
7: Ni yela ka je ye wena ke yu na ndo na sugur.
3: Yes.
7: Awo wera ma ta ronto ki ting na ji yela ka je ke yu ka ja nyo na pagi si ni nyangka.
3: Ehe.
7: Wone nkurma.
3: Ho.
7: Ana
3: ba? Eh rai.
7: Na gore o shiro sabu ba na ga na ba okin.
3: Ehe.
7: Yelo na ga de gare na ga na ku le dogiri na ni ge to.
3: Kai amo shiye. Nge ro shi budget no mara yola ajore ki lola kwa mfano. Yolo shi ajam se ada enira ga ro de ngurma ke ba swa na oki.
7: Yes. La de ta ba ba de ne to ne na ina na ro de ngurma.
3: Ehe.
7: Na mele le nya me gerra mo kan to na na ga yolo.
3: Ehe.
7: Ego
3: neja. Me domi gero kage. Iyo la aje bengine ngegi miro shi anya ngangai. Gero mundo shi anya ngangai. Yo mera iya rake ni nyeri alukunya.
7: Ego ba eka rati ya mwele lena aja jona ajima re jota lava.
3: Ehe.
7: Anye shi anya nanda lava nele lena aja ngero mwana shi ngegi mi.
3: Ehe.
7: Nye ziki nana badje.
3: Ko.
7: Nele lena aji jomu aga nagara na aje le lena aji ungule suwantar nele ungule na ajima re jona peremari.
3: Ehe.
7: Anye tu mea kwa nele lena 20 ya show that.
3: Ko.
7: Ni pina na budget.
3: Ehe.
7: Ni meluru na ya mpaka nigulam.
3: Ho.
7: Yes.
3: Amoshi bengine rara endo na ye ngire ngirumir.
7: Mhm.
3: Budget ame ara ndu ngambe sa yena kireng.
7: Mhm.
3: Nga sa rona ipanga ke ipanga ke ipanga ke na ngama ye mpisa ni dole nyangwe ngilan ni dole nyangwe nyo ni menene. Ah
7: ya wana. Ore ngireng.
3: Ehe.
7: Ni mi ten kireng sai.
3: Ehe.
7: Agamir ama kirang ay arroso na may sabuni ko agi na injawaryo ko agi nampa ka injemalo.
3: Eh eh.
7: Rodwa.
3: Ho.
7: Yara awer agamir ama kirang.
3: Eh eh.
7: Kaya ngamuk na robiyani.
3: Ho.
7: ayala ka ajo keyeu enewueji amu ketii naa ngolak enewueji esabu apik enanka wueji esabu peeming'atu naa naduo tokitin pookin natimirie.
3: Mara oshi kulikalo kemir olee enkiteng'?
7: Hello?
3: Arajo? Adol oshi kulikalo laa kemir olee enkiteng' oonkera esukuul wera yaani kelimu duo ajo kamirita enkiteng' tenkaraki wena ore ake peeng'amu mpisai enaduo kiteng' inosaki nkeek are toonkiri etookoki nkeek are nikinang'ariyie nikincho 500 amu mikibayie
7: ore naa ele payian
3: neji aikonji imina nkeek imiet nemetii inaduo keek imiet nyoo naimina nyoo budget ore metabaiki nishuko alo ayau enkerr naiputie ewuei duo netang'oro
7: ore naa ele payian nemi inatoki tetimirie ele payian ina kiteng' meeta budget natimirie
3: kake itodua iyie entoki naijo ina
7: atodua kake oleng' eninang'are ele payian ajo imira enkiteng' ore pijo enang' ore piipuo sokoni niriamariri duo ore piinepu saa nane etaa duo kipidita ena
3: saa ninye oitero sokoni
7: netaa duo ninye oitero sokoni lenye naa tenelotu entomononi sidai naji doyio ene naa enkai naa ena tomononi tinewueji itu naa epik inesata itodua irpaa naa irkishiro naa kesipa dii keetae iyie nena tokitin pookin neeku naa kesipa nama nikira aimaki iyie amu keetae naa dii naa nikiyiolo naa nikiboitere
3: paama kanyio ijoki irbaa amu tejo naa iyata oshiiyie budget
7: alo
3: atejo amaa taa amu tejo iyie ore oshi neeku mirr enkiteng' naa miroro ade kewarie iwoshito budget apik inkeek are ene ore olchani naa toki naje amaa amu tejo naa iwosh oshiiyie budget kanyio iliki iltung'anak oshi lemeeta ninche budget duo aliki esidano e budget ajo ore oshi budget esidano nitodua iyie oo nee ena
7: ore enaliki ajo keori dii esiai
3: yes
7: tenaa nkeek nirimita
3: nitumia
7: enkang' ino naaji matejo nkeek are tolapa nitumia ntare naaji matejo enchata oldiisi naaji olchanyoo tipika nena kulie naa bajeti enikilom ore sii enkae ore itii naaji eramatare ino mintoki sii mikitolama ntokitin ijo doi duo enelotu naa entoki naado naa samista kake injo duo aku naa siiyie nairamatisho eramatare ino amu ntokitin naa nena naa kiyiolo naake ajo keponu
3: yes
7: neeku naa kajoki nanu mataa iltung'anak oota naake naa budget amu ninye naa enkae nagira ayau enyamali oleng' amu kemirr oltung'ani enkiteng' nemeyiolo ajo kanyio etimirie nimaniki etumuta inaduo ropiyiani nitoki ayau enkae kiteng' enkilikae sokoni nijo aikonji ishomo ninye idipa ele tung'ani atadoi nelauni ajo kai taadii eimina ntokitin naaji naitumia
3: yes
7: neeku naa nena tokitin
3: ashe oleng' kila lolong' tata imagine na nikija kai budget kai na nige imagine doi budget ake siye doi pole pole te akedo tormuri le nkai amu todi ngajo kemir oltung'ani enkiteng' apa ongere sukuul na enkiteng' na nyera nkisho ropiyiani nemir oltung'ani enkiteng' 80,000 Kenya shillings menye ne ekop ne Kenya nore naduo kera enyenak ele nye 40,000 metaa ngulake ele ngulake balance na kengas king'en doi anasa emir ena kiteng' eton itu emir king'en oleng' nejo basi kala sukuul aidip amu kajira nalak entam nakitoni aku wang'aa amu mara doi alani ore metabaiki kiti eshomo enkiteng' nitoki ake alotu aya olotii ashe kanyio shida amu oshi olaining'oni iyie eton itu ng'amu iropiyiani amu ore oshi duo kwanza sheria naa nchere ore itu ng'amu ormushaara nidumu enkalamu wembuku ninger budget duo niyieuno ajo kuna doi amu aimaa apa inolong' ajo eeta oshi rule e budget kake kaaliki ina rule amu keori katitin uni eetae entoki naji basic needs yaani ntokitin e lasima neetae entoki naji basic wants ore kuna naa ntokitin ake duo naa mee ne lasima kake indisi naaji aing'oru neetae entoki naji savings olchumati loshi ale kitanyaki yie naake ajoki olchumati kake amaa iyie budget ino iyata tenaa ing'amu ake entoki ning'amu neemikai naaudu mayian Hello, Mayan?
0: Hello, Mayan, FM.
3: Yes. Oye.
0: Suba, Roy.
3: Suba, Oleng.
0: Oh, claro, no, Roy, que buena. Allí que era nada, era ya, más bien lo que tú no es un paquete de hormona, ¿verdad?
3: ¿Qué es?
0: A ver si va a leer la mosa, ¿cuál no, Roy, ya me voy a hacer una gringua aquí? Que si ahí era más raro. Agak sebab lelah mu kebola mu yang jangan suruh mana dia yang bisa cakap dia ya dia cakap dia ni lala no ni lo ni das dulu ni ni dulu na ni mana dia harus dia
8: Tiatua mayan, Mila Maria, Mugishugunya, Buduquea, Terisha, and Emiadom.
1: Mayan FM. Ewangan,
2: Olo Show.
1: Ewangan,
2: Olo Show.
4: Wore beauty show swam tormasa ni neutokarsisi show wenta isire sidai. Kaki, pogata gijo idaramata swaminu no gumeto bulu eta beauty show sidai, na teninchembuli na shiam. Nena haikem nyama, inchimbi netobraga ginkishu ontarim. Tena kila shoti, ngishu naraposho aragenena na muya, ashwa ngishu empeku, wore haikem nyama, na embulio inetobiru wakita nkariano, peisho swaminu no gengulun o luige. Neta siku mbulu no tenye, neisho siya ngulun nebo. Oriamu yaritin etumoyu haike mnyama tongi bimot enkilo na bo enkilo yare enkilo imiet omeraba enkilo itomon neku mero arbara goni limetu mbolui na risere so menyanaga tabaike luga ile agrovet likita anegi ngili kwanu mbolui e haike mnyama teramatare nadova o so minunoga
9: the greatest show on turf the biggest ever seen on planet Earth.
4: Kure duo mashabik le football. Nena World Cup sabu kalanku le bokin.
9: Match one of 104 in stadium one of 16.
4: Ejaru, ndarignito mono obo olapa lele. Omerabek ndarignito mono na udo olapa liobishana. Inchake nongi gurari di nip na bo one.
9: Scored by Julian Quinn.
10: jinti mitomon orke lorog nyana namira renke sulada saboga enke sulada enke gura na isula nati sewse pokine

0: kabisa najeri mbara kuna saiki na nakabu dukola ni mwende kuna sairo isa asira na yamale gandhi wa ratikita amelichara sida yore nega ajene ngudu wa ramati
1: ngudi oramati
0: ya wudu nga ligoshi ngudu wa ramati kikiradi ya buduka ya kunaneja na ya ndana jero shingi jolna Nairobi erosha dengiri olong ade erosha dengiri olong kilo duwade siwe ngiri olong tia nanga Nairobi kilo duwade ngiri olong nanga bale mandaje manita kabisa garini ya manita mbatan kabisa neti hido iseko garini neta managidu utowaya ine weja pale menanadu kabisa miyoko hibu ya nyakakinoi negira garina amana oru polisi tine weji tabula ya hidi shino ngurambaa nagira ya kunali tabula ya K24 ngurambaa eki ya kino ina na babo kini tabula kio lingu kanga ikira jebe kwa shungudu ya ramari ya kuna sajina dama yes maia na lo
2: hello.
0: Yes.
2: Hello.
0: Who are you? So, baby.
2: Yeah,
0: you are not Simba. Can you hear us? Ya uyo lunga aliko osho ngudia ramati
2: Mwishma Yosho lunga ni ramaisho rati Yosho lunga legi mewaje
0: Oo
2: Unye lega ilo Shai mewa waga jeji Yore yore soma Yino ii Angare rauda Gina dalaga da dangara rauda Wale nite mengare, kini kuhi ya nawaji
0: Nijua kwa wale nite mengare Nala ike nore bo Nijua kwa sasa bendama
2: Lurungani ramaise
0: na wale Wale lurungani Chiyake mayenu ni ramaise na wale jika ura Nadi kare ura bime kama iraga Amo agarwa na jilinga
2: Ah,
0: dega dei. Na maro shige ngudi.
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Angaje ine ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirarna.
1: Engudi, oramati.
0: Jika era ora na jiga soko ni kagara la mir bogen. Amo kire du abe mir bogen. Na ko soko ni era ota. Ke ina nanu mboru lorunga ni maira maya. Mi legara. Nalik nanu nala ragi lama bogen kwani aya njala ndungu ndo njo kabisa kabisa kabisa dia bonu nasimu maya nalo yes
2: alase
0: oi so boling ya nga sala la nga nga mana ndi munu anu ajo ki enyo alafu ebe ki asa ti jongo ni jo nga ashe ngudara ma ti symbol kagra ma ina mayan
4: mayan na samalo
0: yes
4: alashe
0: oi
4: eh jama ne ndo lo nyala nyara ngai
0: so bo leng
4: ara ki ndo murembo
0: era nga mwa
4: yes era smordo ila
0: na murembo ki ndo yere ne weji
4: Wala rangai sana mula ke radio. Ame nga jo buko na mure mongin na kama na mu mai la kai tete kana wa no me leta. Ama ra me no la rangai si agina ba sabu. Jo tume toka off jana ke do.
0: Ko.
4: Ama ra me no aje mudi dara mati. Oi nga di jo ala o sen mudi dara mati. Ame ba ke do mai ro ke na non tai ma ma ndi ke di kontan.
0: Apana nda ma ro se mudi amu. Arejo nda marosho ngudi oye sai nanlori ramai
1: toto na viragi
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirarna
1: engudi oramati ewangan olosho mayen fm

0: Tuone, tuone roba rangi.
1: Mungu baba nataka nchogorani, Mungu baba naitwa angaje ine ya marwa menginta ya maraba yangu ta maraba ligrarna.
2: Engudi oramati. Laramatani loswam wore biotisho sida ito swamino nok na ormoneki ajoke sidano seseni lenye neta faida to laramatani wore ane nkwito nito sidani biotisho nena swamino noga na ateni ngadie enchuka ni asisho desi embolu inaitagol masa inonoga nena na enkampuni e Highchem Essentials nige yaki olchanile Force One Plus o Force One Super warneda ki enchuka to masa inonoga na atenake biotisho o sesen oloiga nige yaki embolu e Highchem Mnyama embolio inaitasio kinkilo ito swama naisho siya mbolo ningishu nunoga online ni mwani tate nebo ultim lenka kenya emayan entiamasi Emmanuel Olekisemei tenebo PK Lelion kiliki nigenda yolo duboto nitumie masa e Highchem Essentials ate nebo embolio e Highchem Mnyama olchani lenchoka le Force One.
3: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishuke simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishuke simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
5: Ele ni kabisa na jiri mbara kuna segina na kutuga sasira na imade gani tu orate mwini mwini obo yali chara dini gaje ni mdora mwini gawa shumana mdora mati no no ora osho lunga nak ola ini mwana isho siropi yani muna box ora osho lunga ni na isho mpesai na wosh na isho ropi yani nangas ni ajiri kuna sadi yo lunga ni ujiri niwe GM nangas ni ajiri kito hii ola ini mwana olunga ni tenewe do yojo memashinda emashinda nagra eruka ruka yeah nanyaka ikinopi. Eh gana ya jesu mbaki washika wale yeni jaga gana bola jo elonge wa shindi saizi na ngasi ya jo na ngorudu mpisai mru ngorudu na juru inebuso la inu ngoni muna star 5777 hash star 577 hash star 577 hash la inu ngoni amo nararako ringe juku na yu nagra etumia naki gura naji inebuso la inu ngoni star 577 hash yesa gana ya jubali ya juki elonge wa shindi saizi na gana mashini Aike ni keno kage lele de lona Jonathan Kipainoi. Jonathan Kipainoi pongezi sana Jonathan Kipainoi. Yes ngegare ombili arubaine ngegare ombili arubaine Jonathan Kipainoi pongezi sana sana na ajoki na pongezi nena sinyedo yi Jacinta Yamat pongezi sana Jacinta Yamat pongezi sana ya wado hii enchata o mia tatu samanini enchata o mia tatu samanini ilu anado ilo tijabu di enchata kumoko leng yes ilu anado tijabu di enchata ena na olunga la ijo do hii kishuyan iti ya lo tijabu di enchata olunga la ijo tajewo iti ya bodi enchata olunga la ijo nolari iti ya bodi enchata yani ude lona ilonono itabaya enchata kake eno toto kina tiadu anagula na jidu hii enyabu salenu ngadia na jista 577 kashuro anya elarabuk sile kalau bos dah lajur jatuh galai ni moni. Tenggara dia melakwa, nak aldo show dengan ibu. Baru dekat dekat kumi, baru dekat entah mana ke, nak doa dengan ibu. Laisho, silingki, elfu, sita.
6: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji niki warwe lio
7: kiti olo ingange nikitabagiti ya emurwe kimuka
6: olo nungota
7: kona baridi
6: medungi
7: meto
6: oruposimuru
7: eora kule
6: rotian
7: kisiriri
6: esikirara
7: nikiti isi naira sirasa
6: maji moto
7: tenebo okatakala
6: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
8: Mayen FM.

0: enye sa saba kamili idisho lunga ni ubo shilingi 1600 ajaga unwa rusi lunga ni gurana enye at least mara ine gurana mbaga mara tano dueling mara ine mara tano tinalago lo gurana mara tano ure badu mulo gurana mara ine na bado ele na agama nyanilo nye na shilingi gapi na shilingi 1600 yes neme kutiba idewe nkekile ime kutin kekile wala ini mwani toluka ni gurana ito beraki ena igwe na jodoi ene boxa dia star 577 hash ngwaruna shilingi ame kutina narobi yani 1600 ni pesa msuri
1: osinkolio lesa teatro mayen fm.

0: baye kabisa kan ya sai na yalla ni ngani da madar shankai ni wa sai na na da mayo ne gidi sho light oriel ni wa ba sai na mayolo eh sho le do da ngara ke eh na loranya ni sida yole ngol loranya toy de jago blantej ore jon chere mera ni ndo na shenyo na ri shankai me do ran ni ajo kan yo ba sai na na idu mayo de ri sen ni shankai na ga sa ba mayolo ja ni sino la ni ngani da mayo sho nigidor shelo enkai kabisa sasa manay malgandi yora tikita mobo kigira bodo koya sas da yulen nigira de ajo na na kono sayo ena dama enol tumani lo maida na lisara gidi ngol te nolo ndi yara misi dol na ajo egira de en na yewi ngumo ko lenke no barani ngumo ko leng te kono sayi dol ajo de nanga robe nar police kila mali jaka wi kona I polisi lelori loboro ngajek lombarasini ajo nasnanu ne jado nyiru enang Nairobi na te kuna sai ena dama
1: olchumaji lor maida
0: na saragiti yola ni moga ma do ay rogan anang nango nyegir maida lang amor maida no sholay ni moni kero shol chumati kai shungo na kiyira ral chumati lor maida lino amagi ma gara do ajo ore bogisi ay pogisi ay do nyegere ma kibaje ne gijo ore birum ropiyani ore 50% ninga sawor mara mbili nororobi yani ye ngeti kitame ye ninga sawor mara mbili ore romon ne puo ta rera masale yang enda inkelani sukul then nor mara mbili e perde mbolos pap ndo na basic needs aya ninga ren ke romon ore una ke romon ndo ki nja or mara mbili sininje eme nge romon aye nja urun ki age aya ne be ki nge gele yenne nebi gongman enne ore ko naile ni ndo na ji basic needs yani secondary needs ama secondary wants etia ba lo gana ba liyo etia be sutia ba niyo etia etia ba doi etia nyam etu do ba nyam ba maana niyo weling me do las ma biara kake ti diru sinaji yo wando ge advanced tv nyonga sabu skin sabu ne tebe kana na ne weji wala kuna ke yongon na nol tomati ni durone na pi azurone na kabisa nol tomati nena pito kia ifirai siri ajo na asena no amoshola inu ngoni na ormaida lino kero tomati kero shi ormaida lino endoki naji ol tomati ya nitum nena ni dungi onkola riyang nitum ndoge nesio kilero hirunga kedo ni yuwe shakene nige no saingiri amor de bigro na gira irino ngira na sangira amon na nyanda na lasima ore ngira na lasima ore sukul na lasima ka iri shero ni geno sakingiri na nja na nja na 30% ore 20% na njijo automatic na na shwege jogi ye amo automatic lino shero mai dalino ke automatic me ka kidogo tu ati na yore ba kisa sito nusu sa sabo nusu na ka or na msa na rate box mara mbeli idio ndo ne bola sho shilingi 3000 macho sele singolelo jo larabal ore ba ndo larungani gurana nya saa 7 iko sia saa 7 kamili mpaka saa 7 nusu olorani gurana nya mara 3 basi nana ngakilo mara 3 wake na shelo kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 7 nusu ule bando olorani gurana mara 3 na shelo shilingi 3000
1: ewangan olo show mayen fm

0: Messi ra gre boyega kanyo sa dey watch.
1: Ai boyega do ina na na K20
2: tatu. Edogo ya saa 7 pa shuni sho yo kulle. Ata ka jema ya pang. Basi ni de bayu nar chara. Ladi ngonjo na simelo tu. Tanga de siyo da do ya ja mo sho or may dalino. Kero ultimati. Yes, kero shi or may dalino. Ultimati. Jo sina simu elo tu. A grass near the young old on the bow, Nala Nanya doi, and Kripusai, elf tatuaki. Talogan the bow, Ariana Yoron Gurana, Maratatu Tangus, Asaba Camille Bagasai, na Lorungani, Ninadomo, Bila Shaka, Madomolekai, Lorungani, Adomo, or any money. Mayan,
3: hello?
2: No? Yes?
3: I'm angry.
2: Oye? So, boy, London deal.
3: Daniel,
2: I know
3: I don't know.
2: Yes. Yes, yeah, the number is 07-07-41-46-34. Kwa radio alaini nungoni, tara na nikijodo hii ormaida lino. Kero shoo alchomati kaa ishi ungo naki. Amuta runa rasanyo ormaida, taa rangu shosh, leme ero alchomati. Meshidai bi. Iwe kenea ormaida nyo. Iwe kenea ormaida alchomati. Kabisa? Mayen? Mayen, hello? Hello, Mayen? Yes. Oi.
4: Good afternoon.
2: To you. Hello.
4: Please.
2: Ejin ngai. Eh, emina rabi. Mayan.
5: Mayan.
2: Yes.
5: Hello.
2: Oi.
5: How are you?
2: I'm good, my brother.
5: Oh, Jisa.
2: Uh-huh.
5: Oh, Jisa, you're a Shidavi.
2: Ashe.
5: Marahai.
2: Ninja Togol.
5: Okay. You're a person, Janano?
2: Eh.
5: Hello.
2: Kan ngi do bi?
5: Amu ore mi sinan na magadi no lesi ai.
2: Ehe.
5: Ba ga ga do na no no so na jalla falla jore won haro yene na kaise.
2: Ehe.
5: Ore won na na ta ga ji do na mai ta.
2: Ehe.
5: Nana la na jore la la ba jin na ji ka na na no so la ba na ga yan ta kai ne wo.
2: Yes.
5: Ara lawan na gire nan le ga ba la ja mara zarro no le na zin ja gare.
2: Ehe.
5: Meti za do na rabi yani no shan da mai ni jara.
2: E bai.
5: Ehe.
2: Na
5: won na ne bi na won na la.
2: E ri ya la ga do ko kan do ndo ya ga ara le ga shi mari no kan do.
5: E bai ga ara na la lai na di na.
2: Amara le no. Ibol ga ara na ba na le emergency.
5: Ma.
2: Ehe.
5: Ora ya la lai na lai ni la ga ara na no lai ni ni are no le ga na ni ne ni na do.
2: Ehe.
5: Ni ya ga.
2: Okay.
5: Ndai ka gara na sai to bolu na marugua na wa sana ga ya faida.
2: Ehe.
5: Ya wona ne jana ya wona ga kana na line line.
2: Mhm.
5: Ya wona ga na ne je.
2: Okay.
5: Ora ngara na lona ti do na ina la ni ni na ni na ra ja ma ra torno le na ti ga na nya na ni.
2: Eh ngara do ajo ai je de mara soji.
5: E ba ya ngara do na ba la ji je de ma ma la gole.
2: Ehe.
5: Ya wona.
2: Yes.
5: Ya
2: no sho
5: kona
2: ke. Ah, che. Ya na jira selezi umsenge. Ah, sho le ngoro umsenge
5: singa langa.
2: Ah, sho le. Ka bisi de barona yim alai ngona na na msaina ya homo shilingi 3 era na ran garane musho na sho yo de ngara na melako baada de ka komevi na sho yenge uni.

0: Live. Ote nkariyanum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kabisa na yin moni tiatwa nanka ulere ema yen rekuna sando I enteiva aldaikani ito mono obisha na loro giro itia na newosh nage sa kumi sana bo enteiva online yin moni no na yok na ri erishara na enkaido erishara na nilo ajaribu bahati ino aingorum pisa I imunake enaki gura ne e-box ironi ngodo inaji Beatrice Lekaya ajidiba ninye anoro impisa yenyanak enoro enterainye tenewe jake tenkire sheni na mera duo sini nyaina rasa sabu kigura nake ena kigura ne box neko online ni ngoni ure sini nyo ye ilo nyate simuno *577# tegela kike one or box le bahati tiadro kulo boxi apo kira ile ule pegia kundiba regelo lo box lido la joni nyole bahati intu suju nake mpesa pini no abasi biru moki arayolo ajoka nyo iraswa emu ena kigura ne box
2: Oyaleyo,
3: Mayan FM.
2: Oyaleyo,
3: Oyaleyo,
2: Oyaleyo.

0: Kabisa na yini ngoni ekirina tuanka ulele ema yen rekuna san ente iba kigira iria mariti nebo na agira aikilikwan karibu tijingi nkigwena tijinga rui orikiu aiseliga jo ilu ningu nake esidai neku atoshu esimuno matijingsi yerui nkigwena mayen halo
1: Lugia
0: yeu
1: yeu
0: ipapi
1: yeu
0: Meripi ya nyamaliki njanka ya na she?
2: Ase. Ida si nyamaligare nyamali?
0: Ho.
2: Ara ni mwara adori huu? Ore raa kasi ya jaru vele? Silu mewure raa adori yengiru? Mayolo raa kagara mwodo ngama? Mayolo.
0: Ho.
2: Ama ingase yoshi nanu wanka ilo mwono ni? Jana kobamra? Nare ligage arusi?
0: Ho.
2: I was like, Kore nanu duwe na damu amu mekila kwenikino da roi. Kore vee minijo ere nkiri kare na naibushu. Nili rirwi na kera yenye. Nili rirwi na kera yenye na sari. Ibushu rana kera yenye na romono ni nene kine arusi. Nejo kini duwe na hilo kini ngayabo kina ajo kini zi arusi.
0: Neyango marejo duwe te nero rono lengna alarino kuni ya kero nare na duwe kia meduko ya.
2: Nero rona amu kada muo lengi.
0: Hai, iruri nye bayare?
2: Walari wabake roro na inakera ilu ndutu wa mkata mwoli nga Ero nabake nona kira ajo kelo rosho runga nire nene ni arusi
0: Tesi barra mkera iru shimbaka niru gini abu agili na kiyama
2: Iru zabiru gini agili kiyama ke hama yando mwono nyangange lika iba iyan
0: Mhmm
2: Ne tiginyo wabake nive emisho ndilu to hilara iru jaya eto
0: Gii
2: Ne angada na nana siya yose la jo
0: Ehe
2: Ilunganda radio le me kuya grave lo zere nganye za mu
0: Mhmm
2: Iluwa kira na raye veye me Elele ure una selenge nega sujo hira ramali ule
0: Ho
2: Elele kira mkiorba ye li nere siya Wa kwe jiri zina siya
0: Ehe
2: Ola loba sena li vya ailo vaya na kai kwa nga
0: Ehe
2: Esibara nga ini jiri kinu Ola kwa ye mare siya Ni kupa ya vaya ni me huwe
0: Ho
2: Na ngatuli ya na mbuka wa edwana siya yorebe na manya kia shukuna.
0: Ore beye ako indipa ya marawa lungani nite ya na arusi ni ya rara mpaka certificate ekiyama. Ore genya beye ako igirara yuningu wa roro. Mpaka biesu jusuji onkoito e sheria mpaka nipopo i-file. Anagor file loitodolu ajo iyeu ni wororo. Ore beye, yani kiasuji process sapu kulenga mpaka nini ningoginintai. Ajoka nyo sababu amo indipa na hapa aroli mumpaka resheri ya ajoki kaja ajo iya mate kama hapa sa kidima yuna orebe ore laoti ya ruwa kiamane gira ira yurupete yetu ra edima yuna kerejinga ruwa kiamani rogino so immediately ajoka nya hapa para sanji na yuna beme gira isho yurupete ikweli na kanyona lo itoduku ya bayan halo. Hello. Minyana. Hello. Ew. I copy. My NFM, hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ew.
3: Hey,
0: papi. Karibu ule
3: Lene ndogu ya aljani Arabirubu ya na ndada ayo Amore na mara wa sabara nizu jangijanga Kole mara na rama ase rabi nigi ya rama nizu jaka Amore sulika ya ngasra rama nase duje ya nigi asa
0: Ehe
3: Mtuma ya nigi ya uya yehira anda za ngajimu
0: Ho
3: Parinama ni angajarema
0: Ehe
3: Karanama lolohe Jalo mahani ni dek se ni dek ni we tunggu amor masih negatif orang kita ini orang orang ni segala malah lah. Tunggu orang orang nak amat orang ini.
0: Oh.
3: Nara mana yang hari itu orang orang ni kerana apa? Kami orang orang orang ni yang masih punya negatif aturi yang nama amor lebih dibeli ya. Jadi orang orang kaya nara.
0: Oh.
3: wale aldaronga ni mire nyanga
0: mhm
3: ni je hu ni ne nda ne wala la baronga ni maduru la mada gri ko ni ne a gilla la ba ni runga ya ba
0: hm
3: na ri ni ri ramara ingra ngwa ba barara muru lo ronga mangi ni ni se ore mada ni ri ni ha be mo adre garo ngana ngra na na na re te ni ndam no
0: mhm
3: de ri garo ronga ni ngana ronga ni ngra na ba
0: hm
3: yawo yo na raje na manna ngop na na fiye inte me yelo na wala reje dilla kanyiru ngi min toro e ge selleng ni sira ni ndo rofo mu
0: ehe
3: woro ndo ngani wa mata ni min la ro lo ma ndo gi to fam
0: ha
3: na ni nyana ni ngado len
0: mhm
3: a mera ni ndo gi na guri ndo mera al tore mera mera kanyiru ndo ga ngara mera kaya ni mera ni uri ankai
0: ha
3: na ni ni ni ke ba e do na le do wa kanna la ma ma uri de nyala ro ngani
0: na uri ankai
3: na uri ankal
0: ho
3: wala muke de ya haura na ni ri yaron nan kal
0: ehe
3: amma an kayin baro ron nan ni o ron nan lan lan nan ba ni ne ga dagan ah an da ni yulan nan kai an yo da rabbi ra san kai na kun ban ni yala dara ra sai fiye ga siri
0: mhm
3: ya o tin ni ri yan nan mal kiyama
0: ah sholen wali no sauri
4: kidar